o tinga uka atori o hoi ata e a ha e o ro ro ka atarangi an e to mo to mo ka veri hiva an i te motu o ti au kau kau o ti au